0: Trambingo nila ang abo sa kikutara sula ka rawa ko.
1: Sigla lunga kanjeng rabe sampong taka insan samayara sa iya.
0: Sigla lunga sampun mangkatan kustra sula. Kakan dege sem sencan apun mirang dek ke kustra sula kak rawa kok.
1: Warana keler kontor aku.